0: ngizobrevetela sibaya sokhi program yakusona nibizwale ne Vatican avos leva zwele mngaka mngaka lo zwirande elwa tibala kubena mngaka
1: ngizobona ngizini bona kafela na Zambian ngisho kwesta mingamani ya maboma nsoma mkata na mare masimata na Thomasi kanga le mike ni maba sabana kafela ntazwaye ni kwa kandi kafela kanga bari bo muri kanwa bizen ni kanga bari ni bana basi o bavisho la ya mine kafela mani wo machuma ni kanga bari mani bavisho la kanwa kafela ani ya kwa sikile ni sho wo msali omu wo induna moa ani ya faale faale bo la ko tsia sivoli ngali mbeza ko iso ni bebe o Thomas sabuta o febien masangu mani mara sabona ka ofera bona tsanga ngoma na lveso ani ya kwatsho ati wo wo Victor Moa wo Albert Mtsiarira ati wo kashabira mani mara sabona ka ofera vaka tena isari bali mani bo muri kanwo kish baza ani ya kwabukalo wali wali tse tsheni sa uri ngomba mabuka uri sa mu ma stenge isari bali mani bo cup of tea wo cup of tea mani wana mungeka kani umu na mulu wa kero mkononi ani ya mwata u nenizu sa wo masira wo muna saitemu ni wo jamu wana mungu ofera ani ya kwari kwa makolonga kivu tampa fani mabasa wana kafa ani wana mungu eleka era penitikide kuma ira ani kutahona feza
0: Alright, let us mngaka lufenge bong. Kikuzwa privitalize ki program ya kusa ni mzuale ene varikane. Nombolo vitalize fakuleza 066-253-088. SMS line ki 6-222-8.

0: ama tengo kono kwa machita. Mene boy, ati bumu ke.
1: Ancha?
0: Alo kala wapa mina mwari sipi mwa kafera mina.
1: Lo ito pala kumina mga kam?
0: Ancha, wapa mutu kafera ya nizipa machita mo. Alo ya kwa nivola kwa wapa hae kafera. Bisha, alu ya maka lindeza mwaru sa nisa kazi ni aka, waka istiritava. Ni family ya kali mbola kao fera, sali maka lindeza mwani. Na alfita foru kai kupera kapina kale, kaspai ni kakali ya nitavite.
1: Nitavite.
0: Nitavite.
1: Alright, lofengamu mga kam.
0: Sangwe.